ngafiria chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Ulwendo lwabu milula sungusha. Ukutulafye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuri lwobu umi. Ukubo waluhuka. Mupashi waluhuka. Mupashi walulumba. Ukuluba. Ukwesho kwibukshenza nza shakale. Ukushidira nokukana yumfu wako mani nangefyo chali polimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nokufuwa echilangiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Ushefintu mbone kakunzi. Efyo naba na mukati. Mukuisano kuya kwanjita. Mukupita mufyabu. Kuntende kelone mpela yandi. Mukusani kwa na mkuililwa. Ichilola chamwe wandi. Embu tonatanda. Na ilenge chibe kunze. Gefyo chaba mukati. Eva. Uwakubala pavengi.